Emre bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni nia frani batini na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na ni pa ni se o betna ho akwawie na emre bi duye e ma ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mbo na jesus jemu Etsinani mani frani no osaba sesan e wote bia foforom na nipa ne bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na nia fra no ano otin kwanche sa sresrade no le bi se ayo no e bi su ka se enu wono na wo jira dia urade ho adanse mo mu hu se ayo no na urade aye ne sa ti se urade agi se ne frani na no se wo so adie bia aye nchechire ye I am a near Ada Wabra Bosono, a radibus son of Bobaji Wafrimu,

wahene yesu awotwane mo sa na woni wasu afone na epono so sabra woro mo na epono so na asoche ne fo jendendin no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo asoche na na epo yindiri no epo asoche ne yedindia ena no pe na asoche bia ebo me bramo na erade ema ne ma nkoyie na ma abrabo na hwiase no wahene yesu ni wo jedi a mo sa ukasa ena no pe ya sa asoche ne ebe yedi wo me bramo esa se sabro hine ne bukatneza eka se sedrak ni mizak ni abednego wo mo nkoto ne ho ne no na mo nya jidi e wo wa urade mo no mo akoto no na wadi wo mo kogu jafuno no ni mo sabra no na urade wo ho sabra na urade ukasai ama e wo mo kogu jafuno no mo sa frimu dia ana na na no pay

se so me dan e pon dia me ka jo se abramo bia otimo bia o ma ho final frere dia o be mo a o ba se sawat. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Oh, be wa yesu mo.

kuta meba ewie me kasa kire ho tie arita meba me kuta me nu anam me represa ne hunam nu me pia da siti me nu meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me bra da soa why are we boa sa oni be pam akodite si ajo me never such a wagging. Na subabia womu biara. Jabu tu. Mame betra wa koma. Mame ne ine wa koma ni mo. Esansa ma pain. Ma hini na pain. Ma tia nyumi. Ma wa ne nye no monsa. Ne mo mtia djumi. Ma wa koma mubu. Na sesun suma talia. Na weni ahunya kesia. Hunya wenya dingina. Tia osori nyuma etse sei.

0: wase yesu dine ne mono koto da yina koto ma pete me yina pa mu kase wane ahine bo hine sa woke ka wa sa woke ka wa atago mi rasio u fata sa wuji
1: crash.com, we think the capital. Mene Obana.

0: Kwame na miyesham
1: mi baza mi wunam mi baza mi jano ayameyo
0: sa woni tiyanju mi na tumi bini udia siya sa tumi ni yesu mwenja nkane ni mu sa tumi ni yesu mwenja mpani shafo sa woni tiyanju mi na titri wabi koswa yesu kista wakini cha ewa nyumi ni mu nyumi ni mu tumi ni mpani shafo
1: Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma blessinga mi kesa katoria
0: osori afia nyame mi

so now crop. Masa wa yoda ada aba gon pe pe sa wasa na every day and night your pomo ko to so e so ya konko aba gon po se wa ban ban na ti sa mi a o pa mi sa wasa fa ba ni wa ya wan mi na ya wo yo ko ko o hu ya hu wo ma na yo so na ba sa se ani mo no ma ni na e to sa sa mi sa wa ni na